0: biara 8:00 to 12:00 ye watch Mota Follies every Thursday 8:00 to 12:00
1: yoko na osan ko yopa
2: na osan ko yopa
1: na ohunu ehyen bi se erekọ taxes
2: na ohu akodo ehyen bi se ekọ taxes nti odwane afi ba bi owo no en se ba bi awade asoma no odwane afi ho nti onko bi o
1: yoko na otia ka
2: na otia ehyen ni ka
1: ko mu
2: ekọ ehyen ni mu ko tena ehyen ni mo
1: se odwane afi awade ani makọ taxes
2: se very so onko ni ni we onko nti okọ taxes odwane akọ taxes akọ shoho
1: yoko na awade ma mframa a ano ya din
2: awade ma

0: fa dia man krofo papa to asoma me
1: ase
0: mhm
1: na aye hare ama won
0: na omunim so omtoto enyo managu ama hyen ni maya ha enyo omunim se adwuma bi esai cheniye
1: mhm
0: na wo sei obi adwuma me

13 ni din mo Psalm 111 verse 9 enyu wo hani tuba ko enichemu a eye enkron Lucas sampa iti ba ko enichemu aduesia enwotwe Luke chapter 1 verse 68 sa akenkai semu mienu yede yempa ibo yede yenyina soa

ogie edije wo man na wo she wo pamu din wo she wo pamu din akosida enti awade e enna kakra aka mabosumi akwawie ye me wura bosumi fufuru mo bosumi dudu aka mafia akwawie ye may a wealthy fufu mo eni mfia eda yanim awade yanim ni abonifo na sisɛ ni awotafo na sisɛ nanso awade e empire na yebo yesrewo yesu kristo nazareth ni dinu sa awade je

0: Asempa FM.
1: Ewadinya niyama kese wa abrapom. Ewadinya niyama kese wa mama abrapom.